wala yun lang sa loko, wala mahal. Malikin na sila yung nasa sa buhay. So, sa buhay mo ilahi ang tamang suli, wala ito kapatid.